0: si Borie Kiago, di Monikan Zunga. Ministre Justice no Roma di Veta di Kubuka Anya Gite Maklo, Mama Loko Kubai Angarati Sika o Nkwesia, Sisa Ani Directoratia Gite Kwea, Baiku Ani Zi Organisasia Tang Amgahisena Tizikitesen Kaveta. Nkhozi Swiri Senate Andrea Johnson si Jaro Kaya Khasi Envie Kesi O Siki Kheri Senate Nki Kubai Kuyako Angratin Bori Kaka Mkunandeta Pretoria Ki Kaya Khasi Te Senate Nki Kam Siki O Nkwe Aidek Kwenaki Dailen Perumal Takti Teno Kam Di Kwea Sesa Senjiki Te Senahi Brian Badayachi No Sunil Belo Santa, Hatsa he guanam gahak oanka hinke hat like anija teka dam. Madrina, who mua in quesia madanga komisi quena, says I get tesinati. Zarok ayadi, hekere karako, borongazi ka, sena hizi, ken karadi zao kanya ki. EFF party ki teko quea. Dichoro a Aaron Makola takti tendia dialmas Pretoria, sorry, Mpumalanga Province ki wo sina team. Yenen faith taka kuri Makola ham me tin yuli siki, kai sina hi brongro spreit takti tenga o siki. Nga kwe di houtu a ama kai kwe ua khuno siko yalfi yuli sika woihi o tkere din yo. Porisa ge ho tsone sa se sa go an go na gana e 20 Julie se ka se sa di a khom gara kuma go tsoro e si ya go ho hit a dial mas di a ki kiria te tan khwe khau ka go an go na thu e gana e za wa de ga on khaleke te se na din frais ta di dao se ki besa assista ga kwena ona na di o ka thu se ka en yen ta di dem da ma Troms brege ki gasie eden brege an in za kuma de ai team faifu di to an se se kwena on khaleke ki o team kwena kana he thuma di na khau an is ki ka ka tino cho ku ji ana o adi ta da wa se sa ko on kana a ga de ho tu ji tse se ka gasie khain gara ho it a da os ki kya ve ta to a ka ji tin kwana se ki On khaleke ende usiki insina tiri ta sesa zitama teko ngie teko ha anka sina go. Te borisi khiri oe. Europa ki 5-5 taha bora iya ko muji. Khana aninza dorot are di muna mu bora a tlere ma kot aikwena. FIFA da ki sina kwa hina khuji zarot aika kwa naji. Khaji he mua gaun kaitam. Europa si bora te ma ko confederasi he. UEFA da kisen kwena khana he sgonge. Wa karati kopi bora khoi ki tesina tekeji. Na khuji amiko tung kai tekeji khana tau tau kaitam. Europa muzi khaji he FIFA hokiri tesina goi ki. Te ka gobe ta an karati mkama te kwiri jikim. Te siyewe iri borisi khiri uem. Kame teki akhiri amade kwa teku borizi ya teku mango XK FM ki.
1: Si yon ngamdi konfirma intene XK FM dan kumitang o komangang ka ngamin al deflis nong edam ngabung sa XK FM. Munestrang wa tigiw sang kakletu wagi kavita kawa ngamamo loko ko bay gitu gita kinke hofu ya nghe ya direktira wa nghe gulita tiw sika nghe ya nga Kau sekian hasil ke Andre Johnson gitu yang ke ngawal ayat itu kau mungkin dengan kacuan. Kau bayar yang ke kena mungkin kau ke Pretoria kuna ke kuitka kasih kuitka IDIC ke hafu yang ngajai ke kandailin purumal. Jadi kau cakap sang tni gay ya gama brain pada yesi senil pollution yusi ingski kau siapkan ikan. Jadi kau dari sini kau amakan dia tadi dia malangga komisi dan ingusah kanggo u. Yin pula sengki fabriki ti usika angge kunisa gani ka ngki khataya si ngge tugu hana ti ngge ke kawa kwa ng. Kubai ge tugi da seng ID e si ya ngge ya hofa ng. Vege ge angga tuan ng ti usika ngge tugu kwa ngge ke tiang zik kwa shi kwa ditu yin kwa ng. If efu lair ngwe ya ngge Aaron Makola ya ngge ya ngge ngge ngge una delma si kirim popo kuna ianan 50 yare mokola nge tin ke July ya ke nga ke prangas hate spread kani kuna kang he lika loge latri kuna singu ke una ngungin gang ske kisange kung kuk o singi kam singi police side kisim nunta ke 20 ke July to takla kani tu nga latri seo na ngungin ke kunung ke delmas kani kuna ambla siti komak ona ki hana ikun ki on khale kai konisa stama ko tik tak konisa frista ti kuna besa he ki uti khaki sista nagdu ki in in ki stama ko kai konisa gan kon ki chawu ang chua kon ki edinburgh kuna ka he singi ak tik ki dewi ki fai fi ki ti khaki sizi ang tik tak ki kawo ko ka tik kamo ki ngi gya ko ang sing ta ki besa ko kamo ki ko ang traffic ki tak ang han ita sing u tiga kan konisa ko ang destrot ng mga ngam tiga bisan ko chip pula ko ang gifasi Europa Spanica 55 ta kaki ama ko kika sawa ngulin ko pukta ka ang kan ko fiva ke ya kong wa privati belehan kawi sin kung kani ka ang Europa Spania ang federasi UEFA wa gichin ng tayo kawa chika ng taki mule ng kopu kawa towa chika ang hisinga ng a belehan kawi kwa ang Europa mule sengi a fiva kwa gichin ng ama kwa gichin usika ang sawa chika yisang kaya kawa chika kawi kwa kung nuna si UEFA ang kura kama akhiri usang kung nuna SKFM.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea ngmanamka e nga wangkesimuka yangke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wangasike ngkwaka. Mandela haukhale ya kula mutana namtika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpulinga mwusa muka hanati twayi e mukao oti twayi e kula tike ikwa wana oia wahutu. Tika la waka hanke e mukelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli nga katene ko yu ya kaita ng henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga taju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli nga muku keke ya wa tamna la tam wisese muku uha Madela kaitam tike ehe kwe madela genkwaka ngawa ya kia ngawangi simuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya genungawi chikwa kwa kwa sita Afrika hege ngole nguisisi ya genkwachua
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte tete exka FM ki
5: domma kwa de makwena uma platform den
4: ki 107
5: o da hona 9 FM

0: kakana ewa go go tsaisika ha e matlhala mdeta zarotlaya am kwe di go mabusela ntabiseng zama ta ncina xele go kwe tsungu mboronga dzihino sia go tseka senya na him tsaisika besa gaiti ungdoma go konkara hi kwe zo sibuyane matlhala mdi we sena tebogo to bojane no tsi anya ke te hi kwe singi makubong mtsungutaxe mboronga dzikim segobela o ka tsaisi ka ya go antra tin khamswere tin tsamsiki ke kana go go mboronga dzi go he khama anveta veskap minister of mobility ani tema to Isaac Sileko a kratin cabinet ya tsaisi ka tsere go tya ha hauto kuru ka ita tlotlo temba piradzi kung ho tu ji ji foi fukin yam ta go tin kuri sai si ya kya o kara za o ka iti go ta ngho e kha si en yam sina go suri sina go ho tu ji sino tu ti kai ko nga o ta ko a province ki tin si zaro ka ji ngo subu subu kai ta kabineti na a kara tin ngho e kana do ka ti ko na hem ko de a yen bie no ie bie ta ti ti ji mo ko kya o kara za o ka iti ta tsika tia kom hautu jina tso hautu ji jao ka e kwane ga si e kwana mga ga tle a ni jiki ha ta borg to go an suko nganga di a atam sika khwe tsum ta tle kumboro nga dri di khwena 2020 siki o nye e sika kwa gara khwe ta hamers dal kunda tle ka we kwa zulu natal ki tesen ta kedu kuthula tsayinya takiti khwea mana ga tsika nyam ka ofuk eki sitedi xa ikuzi amdi frida ga tsiki tesina tin politiki khwea ku mboronga dziki statina aka de tsika metropolis yeki dzauta hi khwea lindo kutle ma donsela umuhita toka kuzi swirisi na denga khwea di wesena data dzana dzi swirisi na hita a ncs dingiyo kwena tema ko liha ke khwea namsa tsana tsa basi a kala tingi kuzi tesena hinzi kungwa khwiko madonsela masiko ndi hita tsa basi kwa kala khwiti tsamvie ke saisi nge khati angi kwi tesena hinke ha tlai ku aneke swirisi nta te borise khere o ame khrupu angwen khamasta ti kuna do kara khati zaro qaji america si president de donald trump mdeta khwa mako ratia tema kuna deta khasi enya mako ku senta trump a kara tin qai ku hetes na guki mu kaite doro qai ku khasi si seno palestine tsi kamanda ko ha urmende na tama kha tsunhe train kata Hamasi ki tsesi ka din ami tsang khona kwa ka ite tsam ka fase ta tsite go ikhama de tla o go ikhanda din he ana a dorope he nya ma go tswa ta October nge tin kwiri jaro tla ya ga si ya nya ka he ku i di tswa di si tlo tlo de Trump a krati Israel si amina Gaza ki tse ko din na mo go ina am kunde e tswa ta una mo tsaro aya anya ma go amya ke tsanka na tsung go di a senveta di khwena tswa ka te gana kya ka di gasa ke tsana go di khwena go inje tsana ke ke tsam ti go he mo go tsain sen tam ka e kuzi kwa ka ra go di trump ta go ta di egypter qatar no ter ke ye mo di di tam israel gana ane ke tsese ka imbori zi tswa di ja go itsa ho re ga ha no kwa ka di ndota ana go itsa wa go ta te akhri borisi khere o tam hete ki si akotin iri amati kwa te borisi ate komango xka fm ki
1: ahangam dit ko 5 minute ne xka fm tam ki sam kun ni akhri mo de flis nongum ga itani ni kala kan hechum udiar de khata ye ki ng hebi cho ge ka per bas vushi music ket man lala ki ya la ngiti kho firi si un ngo i sa tram tisa u ki kala kan ke go fika kan ku yon per kuna captain pileni se kho bele ya tim cho ge ga ta ya ge i kal mu musha ka kane i usi english ki mhedi kam gan dia tik tik kan ko la kone sa kan he Kea April 2024 ke armur suar nyingi kong. Kau seka ng singgita tam tisa matlala kea tuka wa ngacakana. Ngke teho mubusele. Ntibin sang ng kong zama. Yu si ng gitu gira sendega gira tega ngi kong takwe tegi ngi kong titra. Kau seka ng lak awa ngi bisari di kong nga ngacau si binyane. Matlala kea talia ng hea tebo. Ho to be China, you sing a mashok gekra in here, Sinokmokobo. You see, you precede Nahagas gained and sing young as a hobo and as a goody. The country saga, like you skanka kananga kanaka, da kangstena, Thompson Closia. Vescapo minister, and he were Isaac Seleco, Kehana Kungi, beslitting Sanki, beslitting sing oo, in a little click of Elysis and Palmos go oo. Na 5 years ago, 10 years ago, has called to be the cool or jia, Lissisa sang ten a good or two chicken quang the chica, sing take kawat sing hm, tagi and get clearly kalusan, yelisisa wa a yeni beke e beer, nakang ling him, another chica, or the traffic gana konaju komangang, kamakokana, kausha kona kutuji tosin, that you sing unkanikan, kikawa chicken, sa or two hago siga professionella, katu, ozala kwang, the silekwa, and the two gitan gaveta kau, eating hebian, kamachu sikan kimalibungo kausin, then a gita sing the sang kamaka. Basically, tanks get oh, two chicuna at chicoma, quang gonna clear, and chiginku organica. My little cunt egang hair traditional at Quangicho and hair Colacosio nugget, Coladria, and Tong negatives in twin dangulas quire, Tagans at Mahamas Talkia of Kikwasuna telephone at the Kangu no la. Get to good. Tula ngan yene ng manda kagui ka yasid ng afudan ng kefreda ka sa kamsung upsu si ka ng politika sin politika kausin yung pangkwa ng kausin ka metropolis sa ngunit dito lindo ku kle ma dosele ya ng hati ng kumanta ni ka ng he latrim has tina ng mga chidi magiging mga frahud ng ga ng hati ng kung insiya kawa ng atam sa ka Tabasi yang unganika ng he doon halagatin piyang ki uchiw sika ng he kunisa mo disila ng he talas dito kamsang ki kabe se iyo si ng vigi latri yang tinagi o tagi kwanji kwa tiki traktawa yi ki unganika ng kulo siyang kasa kong kwanji kwa ng gifasi tropa grupo yung wahama si dito ng amako ki plana ng Amerika Presidente Donald Trump makitisa tukan ng ki kwa ng I dibituang dibi I tropas ng Gaza kuna Trump plan ya ngatu sing tago ng ngatu ng hawang kasi bilang ng kama kui ke Palestine mo sing si ng sing gatu sing ngaya ko ng tausi ka ng tito krisin ng hamasi ka ng sa sing fasa tuya ng gatu ng tago ka ng kuing a ke kawa ng ke October ke ng erka ni ka sa tungka tani Trump kiti sa tu ke Gaza kau si gaya ng tropas ng dakwa ng kau si ka ang sing gya kau si Palestine police ng kuing a kama ka kong ke UCC ng Kungko ang Trump gusto kiti sa tuig Egypte kung mula kang kitar kitar ki kung amo kaya ang pernos ko ukar sa kaya kaya tawo kito ng hawak ng Israel tin gusto kita sing ta tuig ng diwa tuig kung kiti sa tuig ko kung may akay farm kola kama tinim sa kung may SKFM

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutana namchika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli nga musimu ka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chikala wakange e mkelongsa mbaya Mandela kanilika nma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani koyo ya kakani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hega e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku nge ke ya wa tamna la tamu isise muku uhama Madela kaitam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kia ngawangi chimuka atika kia kwema hegeka atike ga hegeka atike kula ya gen ngawi chikwa kri e kwa he Sita Afrika hege ngole nguisisi ya gen kwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack take the XCA FM Kiki Don't mark what the makwena uma platform den Kiki One of them silver
4: Oh, it's a FM
5: Escar.

0: Kamchum yokuthi siye khuma ngama sakho ile kana ucancinge idiwe ngabe ke khuma ngam mokusingmani ya longu saxa kethe simungu maqamate ukuthi siye xa ixa ngabe nje khuma ngam uyiqele xa bathu jela twa tamasu qanda sin mala lo sakho ixa xa xa ngumama sinjika sathunga fairful obeland kamat izamthaliki ka kaba ligalu sing obuthiki khunga ukuthi le kana awu nawa o rainga wa ke ya xwa party oka khota min e ngisancane ngabe nje program xa yawa Kajala kama kune kondwe ke tsheka makhangu masivanga ka mqwa qwa khangu tika wa do saswa motor kangske nga 1880 ke is a oyike nga ke ngumuka isinga ke bathi nga thusa kwa sithi twa ka ke bathi ke ngwa a agomi sonre mukuzla o ngema ka saswa chwe kama sin tithwa inke nga ke 820 oke wuna do yathi ke mukhosa tithwa ke khong ke wa hotlip daimil hati ke color bands ye ng kholya ngolo sa twa daislandi tsia zwe one ka thong a wozela pati ngi tindi tama go tshwa a i tshwa ke tika ntshi tshwa lusika ma u gqongo le ncwi mtima ya wozela ngo khama ku ndwa thoma se vanga ke una ya tsaisi ngi giya ka ng khuna ta ya kholi ke nga khasa tshwa injini ke giya ya jwe ng khuna o tshi gqa ku ng a ka mungu ka masing tholi ka lusi nga gqomeya sputo ntwa da fana ka khama ku yeti ka masinga ya wa 240 km per hour likola tusaria kawati ke kopani nga bakhungu uha pati ng vanika kwa faila ke mukuria sputu ngana ke thoke pati ng tamko sing South Africa ya best o ya faila 10 km mukugumea pati ng wa 120 per hour takama sing manela ke sa tema mtena kuzila o ye mahuna muku uzila qi o kankoka ga sa tshwa fairful ke muku qi do o tika a uzila khungu ke bakhungu ka khongwe o dropo ngwe khontu wa mtena singtsinga sa tshwa train he yake nqa nqumi xa kanye ne mtena mwa buzula train ke qale nqhesi kam ha o besa khiti o masika mo ngoleki singsing train sen xa ma buzula qale nqima sin ma buzula ke diesel te ya buzula kraha kama singtsige singi qa ma o ya twanga khu ke professors ngo ngolesin ka ntu dati kama khu mka nguzula tika ngwa lang afstand ka singi singa tsaka ke frakh motor sin ka tswa ke loli ka loli te wa kwe drop ma tu mte wa ka Tama amate uchi mhete ka tsenga nga frakh motor ke singa ka mnu ke singa ke khung di mo tsinga man amate ke singa kana tsamma wona kwa khaisi ya tsama lukasi o iga dropa khola dropa nga panga ika uzla to o prenu bisa ka ngwe ka o tsipangi mtana sing treni o ma sing taxi inga tewe ke tsipangi khuna mtsinga ka o tang o ta khama khwe ta wa khama tsipangi khuna kha rinwe ke simka singa ka uzla moto ta moto thula tse ma khama khwe ta fana kha mukutle ba kong khunga to gya mta le sing mang khola ke koika khaisi o ka makko ka ke wa tsia ma singa fer furu ka nga o se la party ta kam kong o tsam ko ta wa shu ya nga tsa o tswa tsu tsoka sa ti khaisi ka ka ne tsim ka tsing o nga tsam ko ka koko ma nwe ke ya o ne ya tsam ko khuma nka ng ta ma sing da da wa ge ya starting ta ka nga ba tali sing ta ma khunga ba ta tsam ko ke ma ko ge ya kam tsum mi da wa shu
1: Moro thonga igwe mangam imidalesin ilalu hekwasa ajike kokoma nchumka masindege mangwa medalesin ngikhwaqwa ngamke farfur yanghe waya musosin yanghe wa ngime xakawa nanaqwa yanghe sikwa kwa ngime katini wa qong ta amatege tsike tsokonkom ke thosinga nghe yinghe makamake tsikanghe masaqwa thosinga mha twisa kama ka kwangham gising ehe nga tho yanghe ka unqimhe dai ale dhonga jun sa tsike vanga wa tsida kwa u kwa mge tsike anghe kwa thosin amusosin masin dagwe ka thota wa tsin tsum khama khweke tsika mtsoke nghe qala tsum kam dale sin tsike kwa nghe mhukanke wa tho amusosin qhesi a ka gani khona tama ama ke tsike ke kokom ke ka mge nghe ka ra khamka da lungisa tsitshoi e hetswang heka ta masinta ke goloma ka njume tale singe gu hege kwang ha ike tsikangi wa tho sin akagane khona ka ke twa ta magudwi ta tsetunga igwe
0: ma tswe khoma khomi da ba ke mo go ntsa jwe khoma nka nke ka ke wona tale sing ta ya ke batsiga tshintshum mo go sa a tshikhedi ke ka nwa ju e ke ke tsa ya qala ke tsa ju
1: a tshintshwe ne ka e thonga igwe masinta ke ngakama ke wana peter ta Jutang kwa teke kango kemuk uka u nga ike studio kuna ta kama zala kawa tseke jutawa nga ike studio kuna.
0: Kako ba tseke nga migdali kuna ta ma tutakala tu ite jango uri dhan kosinga kwe.
1: kalakatsala ta ka ntsoa wona e ke studio khona
0: mitalisin coach u ke sa ta midawa o mi debetsa peter sasu asa tsigeni go tsaya khwe studio nta khangu tsai ka nqa u sikisa nthika wa likalo singi mawuzo la but nqi o kanqo ta ntimbo mtana qana sasa tsigce nqo nqai nqo sa amaso moqo ta amaso fa mqodi ta nqanqa

0: Ya masa ademe de bichai kokot e ta matone ni a khani timi maso mangi etwa a tsaya ta sage tsidde ta man kama da sang su sa pitra tsidde
1: Moro tonga igwe.
0: Kam Peter
2: Moro tonga igwe.
0: Kam ta ka kan ngi bone tsa o se ke tibi ko sa khwe ng a studio ng a nga ka me ko ngam ko ta lesing ke maso ng ma ke ke kam ko ke khomon ka ta itsa ke lati le tsisa maso ng khamo ka ke e ka witsa go e botsa ng a ka maso ng tsa jo sa ng a ko ya ta kya maso ng khamo khwe ta ma di da ngwa di tsa sa ta witsa sa ya itsa sa ng khamo ka ng ku di da khan ko program.

0: Eska.
1: Yawa yane.
2: Ndingo sana ekikayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata khana a. Khana yako kiyama. Anza ndingo sana khana aduka et. Ata kwano. Kumusa ndingo sana. Imkwe mkaha.
3: Kuya gwe kwa tsarahota te nge se shong kara hinte nge a kwa ta kwa ngwa kwa ya te te mo nge mi go cha te ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tsi ma no cha ka be shong kara ngi am te te
4: nga o di ta ma cha ka be ho
3: mtwe no ata no gwa ma do be nga ma ho mtwe no na cha ka kwa nga ma ta ta be
2: ha mam ge o ka nga ta ki ko ma ta ya ya ta Jo sa cha ya khata cha ya khata jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara khata nga ma ko adi ti mtwa ma ata iya khata ko shi ya khata ko he he kun shu ma kan ja hin yu
3: ta ko ndo ko mata to henga ti ngawa khom tu ya khata ta ko ndo ko ma ngai ngi ngi khom iya
4: ko tu ya khata ti tere a ci ta ma ti ya ta ci ya ta ngawa a cha ka kara ta ta ye u tu ya ta ma cha cha ka kara ba

Exka FM ho re tense ban ko e tonu nyege tsa maqeska nyege tsa makata go 650 minute dzenge ka ma gwatam o tsam kya jinde kuri ko ji ka yundu thurong ang ko ji tsheshu ya ma gwata te a ka ta ji a mwanja mbata a dango je ha wota ha qeum ha cha ri ko nna na kya re ka ma mukunde tso je ha tsami ham o ma a kwa im a ma cha te ma tsam ji ko na te ya ur gwata ji no a ta ham u kem ka ha aba se kwa ha ke tsam ha ra do nde te to a tso te ko nna na kya re ka ma mukunde tso je ha Hamiham om akwan im am khate tamam jikwana te ya urwata ji no ta kham ukem kha abase kwa khake tam khawra de de to

0: ke qhao ka tati Linda Xaseka Dam ntam kweka qwenjira ka e madlanga komishi kwena sesa dziki swili senati a ka itin zaro tlaizi ikazi mwa ko tlaisen kone tsesi ka porisa di o ani e kurleni gite hi Julius Mal kwa nazim teta nka zaro tlaizi swili senaita Burger Meester nkosi pindile ka kaza ikhodiya ya ku angra tibori qhanqa mkhana ndeta metro na qai kwa tinki Porisana qam di churi karadza wa qokwe makaza ta qite ka ilitsa kapse flat ten ta we ki khoti aka 740 ta qite ta no te di qhawa ndeta porisagi ku ya ma qokwe Wesley Twig aka de khana ki sesa kunka ta tin khwena uka e sika bori he komati ngu a kaeli tsa ki tinki ina sia ko sesa ko mundos against na kota porisana sia tin tsam siki a ka 740 ta ti te te sia ko wo sina tim tsoni sa khwe ya nci ku kai to khodzina ka ku a tesena ki nci khodzi zao ka he ke ji khaji he e sesa ko mun kai gota khoi tin khwena e wa khoi tin kai li tsa sim kunda kai ka oki khana mburu nga jen khama tin e ziki si te ku komta te bori se khiri oe Zimbabwe si di seri ania tema kuna anga de 5 million American dollar size seri a zao ka senati a unsi ka kwa sit Afrika ki omba pira ya ana ya tin kwena kuka itinki. Nai mwusi ka kwae khasi ya te senatin tui tui zi omba pira na sit Afrika ki kana ikwena kiare senta suri senatin kim. Iyan hono ten 15 days in the size Zimbabwe mwusi ka kwa ko sit Afrika ki ya hina khana hen ku senatin. Ministere seri di te mato a mwusi ka mtuli ngube angate seri zi khana zao karati besa zi a kwa karako. Ansi aka te orotin ka oji na nika an kwe orotin ka ji unji an wo tinji cho kuji na tia kaw kuji a ana teko tseka ka oi tinki. Te tin iri borisi kheri oe. Kame teki si ako 12 iri amati kwa teki borisi a teko mago XK FM ki.
1: Tin ngam di kuma fahimman tani iska if imna ngumi tang kwa mink adi flit sinonge. Prezini sara ma pojit gitu esing fasa iya nige kala kama ke eskom ke ya ti gitu kuhut ki ragani ka usika ng karga diyo jala wa kwa ka usika ng he nasinala janggu kaka ng departamina ng hea krakawa ki i ng he ng kwa ng gitu ikla ewa ke trans misi ke maska payang kung seta frik ek kanggu ka usika ng he sengge a kamsang u krakha ke hatin kong o u ke da ngu si nga eskom wi ka ng he sengge ya kamsang ng ama kwe ka ng sengge a tu sing o jala wa kutu kisika ng he ya kondisa organik angke eskom kona kang hekto jala mali bong kona sin gita gai kam ki kwa ngta ti usikan kala kang gichwe kam sin ng ke ng he krakat gani kona kang ske mung kong haka ke fasa tuya ng ngul dri sin gita kamaga usik kwa ng ukur leni metro ke hana ke polisa dri ng gani ka ng skul gichwe koshwe gichi koma ka ng si kocha sa ng he ya kemi behari ke ofuki ngi pangat gani ka ng lende klase ka yusi ngbechu ki gea malanga komisi te kangoi la ki usi se kamti sa ui ki ti ka ngchin ngame gutu policy ko sa ngai korleni metro police wa julis mko na zitin gutu gea kwa burger minister ang he wang ko si di pile ta kaza ngani kan gutu ge te ka metro rati ke besle tans ke on kontra ka ja ngati ko gi wis te koma kwa Polisi cha gani ka ngwa mkaza ki kelisa ki kapu kuna sindichu ki wuna ngwa ngwa ka ngwa aka 45-7 ki kwa ngi makavala ko. Kungti chika ngwa polisi ngwa Wesley Tio ki kungta ki ka uwa chika ngasa ki ti tuin ngi da chuchi. Kwasa chuchi ki gani ka ng da I ngi ya gani ka sindichu ki tina kamsung wiki ngi kwa ngi tiyo ki kungta ngi aka 47 na ng ya chi usika balangari kama kwe ka sindichu ki kamsung sentuni khabari ka ka takonji kwa ka ochi kawchi kwa ng Polisi cha sa ng sa hong da sa gala ka ili se ufut ki sa kong ngasa kwa kwa ng ki fasi Zimbabwe gitu kita hana kung tagi 5 million dol America dollars ke hana ke tiga ng he gitu sa sing ke tiga ng ke kung sa Africa ki tiga ng kung sa kung Zimbabwe, Kaushin, Guske, Stiri, Dibu, and Lakezi Kula, Kano, Hinki, Katia, South Africa, Mali, Kauseka, Gisasantaki, on 1915, Daisendre, Zimbabwe, Yings, Dibu, Wingle, Ningaqua, Unki, Tika, Unhe, Kula, Kanoski, Qua, Zimbabwe, Minister Mali, Bongom, Tulum, Tupi, Kikungi, Malias, Kuha, Brigat, Likalusin, Chusin, Gimsen, Ketu, Sega, Sibitali, Keti, Train, Dibu, Kwasa, Ki, Kanika, Kung hunya tini fam kula kama talfung sam kung hunya SKFM.

Heidi, I am so agging. I'm game Molly. Well, I come to get Kinekama 14 Monitagi Conquer Radio XK FM. Chimusi, Mula get a com to get will like come him gaffy the gang go program. Giga afraid the hang. Mang ya chung, Muku giga going to get in a gang. Yangia jabunga giwoli, Wa me, I elimia Ritzley. And you can him gassum quam. Koko mangin wala ng kumsi, ng tim gaya fitiga kwa ng mga program. Programi ng him gaya ako misala nga wali ng agita kwa mtiki gaya ng daming ay program. Kang nyo si kang ka mga ang kwa asam tuya akong agita awa anjika ng he skola me chwa gumin ang nga wali vilungi sa kachwang ke wala si ng mti wasi si mamtine atwisa muku giga kwe sanghawo chimaka gya khalivi lungi sagdani khuna gita a sigama ka program ya ke chang ati gam chi gya khama mulang ni chi gya angam a wa journal a program yalfir wi yalfir wala ngam hota khonyo ya wali wa yalfu magita ga journal a program ta ka khisi kantine ang khong am ki wala silam tina a twisa muku ge ka kwe sa konke Radio XKFM, wala wa yal firi mwada ngunti kwa ngui ye mge a samtua kenga wa nkwa kwa nga wa ke kakrisi ke agya ukama kuwa nge tihe kuwa nge gehege wanguli nge chu ukama kukwa so he department da lanbao ewi ang watu bunga muku ge chu kwa sa unga wa viendu gani kunam kageka ngubo wa akuwa ka ang hiya kwa a ohe atuke ang bo aka ka wa pulasi kam kwa album ko kuma tina atwisa muku ge ka sa ukole tema kangu magala kal utom ke wal nga kwa chik deke ya chang ta khage ta agum anwa ya atuke mko khosi program ya kal utom ke tol fi rivadisan mudviet na program chik ge ta ukama ngungani kuna war al chimaka ge khama khige wa yula khikhi ke cholesterol mtik de a sa kolete ma khwa yula khikhi agita ng kham ukwa wache ga program sing akalu tom ki ka kam ma ga chang magita wa jwe kham ga bunga wa sisi mwa ngal gam kuma ki kon ke radio XKFM agita si kam ngwami a elimia ritzli nga woli ng atigi ng si mita gan kuna ng hamgita ng korang na kuri ng nakwa tiyemti ni chuag ang mga kamko program sige dang ng magigwa gamiki kong oy magigwa chig gamiki kong matina atwisa mukuge kakwe kwang hawa bunga kaya tiyemo si mag ang mga program kigdang gita sa fita adura chig dira sa kwe program akalutom ki mula ma ki yachwang

imithwalo wa muso nqa nse ge ngamke muli wala ge ta kom te ge ke tine kwa inan twenda khmani ta ge kon ke radio xk fm chimbui wala ge ta kom te ge ke mchu ag mqanga wa mko program ya ge ya kom ke ndemi e program ka ngosi ka a u khama program ka chong agita wa vilungi sagani kuna Kara awak cik cik mungkin sengkua ke cimbu si ung kawat cik higi thogun ung kama kosio ke cima kagi cak kali sekolah mhem ngaji bilung ke segan ni kuna wan anjakan kam gya sengkua di enan dar tak stay Julai agita kom ke kam gitu kama mkuu awa Julai awa hidum dumak kamu kuge kagui fitikan awa ngujhe acuan iwa akustisin awa huang wing yang gya cua halim he muhakama September yang forberi dengs examen tini gigwa akal utwa askolam he tamu ku giga kwe chusin he u chige he akal kama ku ua ke avilongi sagani kunam agita ua ka nga wala si ka pala pala tuna ka agi mchima atung ke abereik a kwarta lang ya chong ngawaram gita ng hei mgita gwe ng hei mlaporti sang da gita gwe sang u mpende sang da mgita sang te gage mkrisi gwe kwa giga ki tutu gage lungi sang a eksamena gwe ke tkang gite o ta dewe krisi ipende sang kwa giga troka jalam takang kawa chige gita gwe ng kama kwisi o ke kwarta lang ng kya chong muku giga sang u ka sung u mistake sung di igwe he ang hige agi ke u ko he ngal mang kwa akto tutu ge ke ka a andak ke a skola vilung sa gan khona ka kita kwa ti ke uli chimba ang na kwa twi de kan sin ye a khe a skola ma ge dwi ke wana he khati ge ge asing he u ngwa a vilung sa khe mugu ge ka kwe tin ka gan ta ka ngosi ke ge ha u khama ke vi kwa ma ka e he vilung sa ka sing ge kwa o sanga a ke vi kwa maka ang apen nga gin uga chung gin uga o tuan chung ka gita thwa ko ang kama kwe ka fuar dia lang mgita sang vi kwa mamu kugi ka guwa skola kuna ka gika uga nga chung ka gika uga o tuan kula ka ang ka gita ga kwa sa ake a bieter first tan u vi kwa maka e hagi hiki wa klasi ng wan halimang klasi ng ita bali geta ikon bali hun geta khokre ta chimba ang he vilong sa kaumang kwa afar de dele vikwama ke gisen ke he akto tutu sa ikon bali atis akhe ke klasin ko enga si kha khobe anwor tu ka ke ke ema si gita ni kinga ke ema ko ema si chigde ni kinga ta khwasa khwe agya kulam ko ehe ya khwasa khwe ya o vikwama ke wa klasin ga ofun halamang sa ta khoke vi kwa ma ta mazi iko khwangwa khosa nga khongwa ta thothoga aka thama khoya a andakh ke a skola vi kwa ma ke nga gala ta mazi chimba nge aka ge he agu vi kwa ma kala he ga unga wa tsum he ga ba woli e he an e kha ga ala tsum akola chi khwangwa ge nga aga mi cha kho angwa akola chi khwangwa ge nga gam ga chi ga tu first and chat si ya we have ge ma qasi ni ge nga an e a still te te ti khala chimbo la khong hilang wi sisi ka utwa a khong khanwi la ke khovi ko mage kho ginga o ta chi khisi chimbo sala ga gete kwa ngabi uka e a vilongi sa ka mana a on vakala kulam on afhankle ke lier ke tena khosa nga wage khau dang gang long term in ka vilongi sa ka khosa nga wage ka chi ke ang e ga kwa ng he kwa a dir khana a buku chimbo sila katana kwasa a amuku geta duha pala pala tuna ka gatit ge ina khatuchi ofu kama examen wala khata maya kwen ku atu agita sun u tiba e an e khala an e ge ka idun a hasver kya a kwasa a askola ma agita sun u precise ka tema kwa a first tan ta ka tema kwa a sekel ngwa ka gwa khama topic ya tema kwa ya tama kwa kama a ta tima tama ya kwa kanga a faral o kwa viskin de gani khunam gita sin viskin de gya ya first kelen de viskin de msuwo hu ta gisin
agita o ya agisa ehe kwa a firstan o ta vis viskene a metu da geng ka akwa kama metu da ngui ka kwa ka kwa ta akwa pani ngawa akwa kwe lungisan aga ngang hei van gita ngang hei viskene dewa faka ke tota kwe kama kwe siyom gita wana chitwa gisi wa viskene dewa ya sterk pende ikwa gikwa nga viskene dami ta gita wana ya ehe viskende dani kuna awakli kama kwe ngawati ta faka kama kwa ngulita wa ta kata gita hang af agani faka kati makama a ta kati makama a chike hete nevi kwa mamuku gika guwa skola kuna ka gika uga utuwa chu tena benefit ukwa a kwa batike kwa lungisa wa kongi a aye person laka onvakalang hongko la katine ang patwa skill system. Skill si seng na kwa ta lungi sa wake tika ang kong bihir u kwa wala tiska chwa time management ka ota balansi ya ageta gya avi kwa maka chwa ngun ka tema o kwa ka ang hemige ng kwa asin ufaka kate ma kwa ka nga a tika faka kate ma kwa ka kama a o balansi gen gya faka hankala ka tiske age he ka o kwa examen wala he asin faka kati maka agahla kati maguma kati maguma o kati makama a kan kwa ka kama a kan kwa ka kwa hale daga kanga a kwa ka gagwe tu daga kang ha kwa khamadalti ke nguwa nkulma angu kwa guwa ka ke hirendar aka sin o prioritate maka lima pani ngawa agen ha chibi si chika gya uwa chike akwa anku a be plan ukwa akasu. Kya ka angkata makwa maka bitter first time as ka ngul ka gika ang. Taka ang totho ka nui da kha wala nga a mas pandira ka. Taka chike kwa matho kwa sikil ngal ta wala nga a ka magi us pandira. Agen o hun balansi gen gya timba ehe atu nwatua. Ay faka ka lagi ka kama ka deadline ang nwatua ka. Ang hiti ang hobe plan uka kwa ke haa lungisa gaw uka kweke ka. Ka a uka ma a person laka on vakalang tini gita uwa a on hamf on af hank laka liyer ka la. Van chimbu sila ka kwasa a amuku gika lungisa u. Vi kwa ma hanke si gike nga a haa gike uga ngawats uka nda fra ke gike gya kula. Aka anvorti hong wa utuwa hong ay chortir a problema la sonder avilonge sa kong a ya ferded lang kang van ngana ko tenegin ko classing anga ya gisin khwa ta ko a asam thwa qe ta vilonge sa kong mangle mang ti gigi ta gigi ferded lang vi ko makala a to first time ka ngle mang go itwa wa frango a gida da khamati sa baliti ke mang ari sik a gini ngai kwa da bali a ko a va to first time khati sa vilonge sa kong to mung da achi gaka wa ke idie ofu clue tamazi chimba ka anca e kha la kha gatsu sonder abala akwasa sonder vilunga sa akwasa ancela apani ngawa apanga ngawa amana a dunk deep ka dibi kama kya yersi proda ke faga chige ikachi gike u chike vilunga sa kono fer didelu koka kulaka sigita kwa kokho gawa chimba la he amongo atutru a on vagal u ako ngaka e van ka tu better first time u a viko magala gi ngalu gisa tishinga tisal teni gite kwa an mudakh a ka an mudakh a hun atutru hun focus ya avi kwa magi agi nga o hangu kha anki ina kha chige ha kwa ka tu trek a andakh ka bisi sika hanka antena gi kwa ha amke advantage ya ewa vikuwa mamu kugika guwaskula kuna ka uga ngotu wa gika uga utuwa. Katimi sisi gya ka positive gani ta gita gya ka negative gani kuna. Van ka positive gani kuna ka gita kwasa ang askula ma a undao. Chima ka a gita gilungisa klasi ngang. Ka koka nga a vilungisa a khavuante sun. Tawa ake chika ang huwizilo kwa a wola. Heki chang huni mo kwa a vikuwa maki for unworthy leke tip. Kalama ngang for all the way mhiko. Ninkwa nghi vikuwa maka uga ngotu. Katini ka o ta kaka a gita gya golo. Ye e a kaka gen nga chuk asin.
ngaxaxeke incathi ukwase ngithima ada wagira tikwalungisa skola khona waka benefits hm dathi qhishika geta a kwakhwasa u kani negative qani nxa oqwa kathi sike ka vikoma khathoda kwa qhixhama khwe hezverki agita gya hezverki prinqwa ge o ta qhithu chinqwa chi ge prinqwa lungisa faka faka dulela dulela klasi nxa igethi gasi chi gege gege gege hezverki prinqwa ge o gqotontsho klasi nxa a ike vesel ge gasi gege ike tuche prinqwa ge ulungisa qa ta klasi nxa iqhege gasi gita gege ike mondela nge prinqwa ge ulungisa hm chi representa klasi nxa Taka kwa ka kikama kwa ka gita ka ke stressi van A gita seng teke ke a viko maka tukta kaya Kaya mi Tama tunke mo faka wisi si ke Disele teiti Tama kwa maktua kan Ka gita ka ke stressi Ta gita seng ta wala kwa kwa kama kwe Si gising ke tina gham seng ke ka ga ke Ata ke kwa kamala A kipari nga wa agung ka Skif uka Nga ge ukuwa afri teiti nga ge ka waka Ta wala ka tina kwa ka Kwa te kwa ngul dir makar ukhong Ta chimbu sinila am Muku giga tuwa tuka, taka anda ofu angama nila mso chichiti kwa maa angkong o uko nga waka. Katini nga wanga wa a dirma ka reiti ala. Kango nga wa a chibisisi o kwa. Kaka kango kwa a dirma ka raka ngata giga anhan. Tamazi, vikuwa ma muku giga guwa skula kuna ka giga uga ngotu, uga tuwa Gita tuwa kwa kama kwe siovan ka kukunga. A skola mang amana tatine angu pala pala ta ake kade ngang. Ya gen kwa ung angawa a vilongi sang a ya gani kuna. Ka kukunga a on a fangkila ka liar ya ung. Ta kukunga a skill si hmm. Yung nga kwa on vokal ka ang ake. Tiga akwa niyem u kwa a klasin ki fir an vore delikiti. Wa tige he vikuwa mamu kugiga u gangawa tsu. Gigwit ung kama kukwa siyo. Taka wa tige e he kanda skola ma. Pringwa ging sing hige vikwa ma a skola vilung isa tike ka ging ung kama kukwa siyo fer al. Kwarta lagya chuang ng. Kawi sisi ka agya ka a andak ka tisi ka agya tungke. A guli ka a faka sing kang duki aga chu kituya. Kituya. Wa kakukuma si kam kong kwa sa wala sing kwarag mung ang nga program ki gang. Gira sa fita. Kaya dura chik gira sa ako program tini a kalutom ki. Mko ulang himsang ki ya chuang ng. Exka.

Black child a emuso nqe ngamke muli wala qomte ke tine qwa 740 minute ke konke radio XFM ko mula gita komge chimusi tin chok ngqanqa wa lungisa xa program ko nghe nqe simke twisa muku ge ka kwiqwanqe wa khwe ke chimba ka ge aqhama vilungisa qani khuna for all vi komu muku ge ka gwa skola khona ka ge ka tega tsu aka ge ka gba otwa tsike ka ge nqhama khwe qwa sheo ge tsike ka tine ge ya khwasa qhama khwe a skola me qani khuna mge ta saat ge skola vi komu muku ge ka gwa skola khona ka uqanqa wa tsu muku ge ka ugdotwa gita gya kagani chawi sisi kagita gya ka positive effect ta gita gya ka negative effect positive gani kam gya sinqwa a benefit akula ke ka khwasa a skola ma a chimba gike gu avikwa ma ke uganqotsu danqa watsu ka khwasa a qadibi ndivi chimba xa agere tikelunga skola khona ka qoqqa amana ehwa vilungisa awa ka qwa agama gine ngwizlo qwa awola ke hangu gamgama ka qwa ke chimba he examen ge kwa kham mgeta ngheti ge examen chwa ngang si chi dege ta kwa ka ike khanu chigeta qwa ke ngalmang frustrat e ira qwa kama sigira qwa ke frustrat e tuwe ira chige halfu ofu 3 ira tak a wola la sigike ka kwa ike frustel a wola la wola la ka pringa waka ge u a kam a pringa waka ge ge tuan nga wa a ghala ka la ge ngay ghala ka lungi sa waka tiki sa chwa time management a kam u a wola tiki sigike ka kwa a wola la ka pasi ka kam a ho pringa waka ngay ge fura wola la kam a pringa waka mana nga wafi kwa maka a ge ngay u timba la katene gita a person la ka verantwoordelike team tige he akwa niem ukwa atiga ngwatu muku giga ngo o ke fer an vor de leketi ta fer al de we meko de we gani khuna katini kwa ka ta ban qatta ka ge khalien teti ya ehe da ba qage asin da ba qage qage asin da ba khanu muku giga sim chima da ba tika lungisa skola khuna wa benefit wa viko maguga giga gwa skola khuna ka uga ngwa tsuka giga uga o khalamang tige he ka kwa negative gani khona ka geta ka ge stressi fer altimba e he vi koma kwa khama khwe he ke faka ngike kwa athwa kwa sekel khama khwe ngaba anga e gala re gig de ga ha ka ge tshovan kana ti khwa geta first girl a geta gya faka ke a dho khama khwe ofu ka e he khama ada ge ka ngike khama a itsa bali whatsapp taka faka ka ti kang athota kwa dun khut kap so bal swaka ke ka taka ukan bali khwa a khama khweta a nga swaka ke ka taka ngita kwa o ta chimbo cha to ma khwe ke ma nga ma tisa bali bala kon hami te ke khamni bali to fertan a tisa mi ma kon ha bali ke ko e ma tige ma fertan u kwa ka van kula ti trois cha se nwa khaleki even khwa bali tene to khaleki ge a nwa e khanga chingu ke khama jungu ta ge chingu ke he khama jungu chige khama jungu a chang khama chang ga dani ka tang ge tang na kwa muku ge ga sung u mchin nga ma skola vi ko ma ge ka gwa skola kona u ga ngwa tsu ku ku khama ku kwa sio ta lungi sa a ke ono on a fangle clear chimba a ng e gala kwa sa ka o kula chige he a hm focus u ka kwa a skola vi ko ma ka ka khwasa a adir khan unthau mchima ige tige lugisa skola khuna miskine ga irte prodata poza te ti dukha ki ulu chiga chig ge ko va na poza ge dui tre ge dui de ti dole ge sin ik de ke o ta kanini kala wa na poza te ti ga kala kan hu gita gya anin ta kala irte ko kuma ngin dani khuna dukha ki ag ge ulu meta gan da dukha ulu ka ta kula kan ka ka ke golu ya khika nghi chima qaiti de ke te gelungisa ka tino chike kwa ngong ngong khonke frau tu chi gani khuna ka o tata do kha apala pala tuna he khabe ka chi chige he examen ngau agya chi de khabe ma examen khang examen la chi de kwa ya khama avana ka chi de ngas agya chkan agdu khama du kha ke dir khana ta chang ke kwin ngute kwin ngute kwin examen la to ge ga thoda kula khama kwa van a thodi ka nge a vi koma ka khe ka taka dibi ga sanga ka ke examen chwa ng
kakakwa kwa kakwa kwa a yestikir segala singa hatskala. Kada duha chuga a duha ki kenu rakha vona e. Tangu kama agaka even how examen lama giti kang. Ke kanga kamikama kha baligani kuna. Ag a ehege fokesi. Kavi kwa makakeka like o a hez vergala. Agen kha vona ege kavi kwa makala. Examen laga full makliki agani kuna. Kavi sisi ka hankang. Nga vilungi sa kao sang. Katini gita kwa kwa sa. Ka gita kha. Kana vilungi sa kao tegeke. Vikuwa makate. Ma vilungi sa kao gita ke. Nga askola mehe. Teka te. Me gita ke first time. Teka te. Ma kwa hito tutu gita ke sa. Nga uka te. Ma itena nweda kha extra. Kwa sa. Ha first time uka. Tako laga vilungi sa kao gita. Nga rikao vikuwa makang. Kwa de wito tutu gita sa. Nga u. Takuwa ka kae. Kwa ta kamayi. Teka chike kwa ka kwa ta kamayi. Wachike katina akwa sa kwa vilungi sa bitter first tano ya klasim he. Ma vikuwa makate maiki gete ke sa anghi te katimi kwa tutu gete ke sa anghi u. Katina kwa sa nga wake a kwa chwa ngin aga skill si hin. Van chimbu si ina atina wa skola ma hat nga lungi sa tonga ama ni gete nkwa bihir u kwa ateiti. Ka kwa sa ge kadang dang kwa kachichike he guma guma na guma o. Aka wa wachi kwa kata maka kwa nwida ha. Aka ngdo kwa ngay tonga a deadline ofu kama gawa vikuwa ma. Aduh kang hei tuan van, engu rakha von tu nang ikaba skill se kageng unga. Viko masih gigi kuang akung. Hei cang hua beplan ukwa kang, hei cang hua organize ukwa kang. Kama kaki ka wala hang, kama ka deadline ala si gigi ka Ivan ang hei wala lima si gigi nang ikaba viko masih gigi kuang ke matua. Trak furang ke kama wa mci gandi kama. Aduh kage beplan tu nade organize tu nata akama la. Ata duh kawa kariyeti. Cibi sisi kaya he agi alunggu sa skola kuna a skill sa la tina kwa sa nga wage kadang dang ke akwa aga chwa nga kwa nga chike kwa wa skola nga chida tina ukam a koku ke chik kisi ke tina gi akal utu aga koku nga chwa nga ke kaa a fitika a twisa muku giga ngukama ka agi kage kadang dang ye he angwa uwa a chwa nga wa kakuluma si kam tina gi asa awala sina cibi sisi mwa gumik anga wa program ke gang kita sa fita te dura chigira sa program tena kulutom ki wala msunga nke ya chwang.

Vincent Gordon amuso ngeke ngamgemuli wela qomti ke tine qwa 750 minute ke konke radio XFM qomti ke thanks pam ke minute yaqwame umonti gcike kwechama mula nqinqwa ticiwa yalfu iriqebi kawela tiqike anqam awa yalfu timbuyila ke ta qomke tiqike ta nqola chama program yaka khosi wona yalfu iriqebi program ngihtene aqala udwamke wala sila ngana qoka mgigigi xa iqwa khweke wethu musila mkhola tigigira unthi khwanqe mtigigi asamthwa qinqa khwaqwa ngawa ke kanga bisige gya uqhamam ke landbogani khuna ke aqhwa hatu khum aqwa ma abuto he angwa tuqa kule ke ma tika thema panqa agi u qoqolo wa kaqala udwamke wala ncinqwa tigiga mgigwa xa ngomqoqoma mtiga thwisa mgugiga saka qhisi kule ke ma mqo programa tigde aqa uamke enlaxtan qhisi mhangwa tu mgugiga ngai tayam timusi mqo programa amatege mhoyege qale ngomqoqoma ke thwisa saka qhisi ge uqhama ke vilonge sakgani khona ke ga qwa mke vikwa ma mgugiga gwa skola khona ka giga uqanqatshu tiga kwa khwasa mgugiga kuqoqanga skola manqa yamana wakam tini gege awala si bunga mgeda sirge dear di kwarta la chwang skola real sisang kagira todogun kama kwisyo msorho ke mdewe gengku chia skola ke kanda kam achizi dewe tini toku giga ku onwe daha avyesa ha ofu toku latiti sonder fersko nang kanini kang si gida sindige dawa ngheko kama kwe avyesa ha si kundra avyesa ha ikon tuwenda da dawa automatis ya ku agriya skola khona yakuwa ngayiqika e ta akula system taska ka dawakuwa kula system achichi ngaba kabathi izi dokha gike o achichi ngaba ka dawakuwa kula skola system ngaysa sin dawa tokwa kwa skola sa am dawanga ngu ta dawa tokwa apa ngu tamsorho ntem o hun ndewe gengu cha skola ke kanda kam dawa kugya skola system vindika kwa dewe ngu amvan gita ngari dewe ngu yingwa bunji chemba ehe dawa nguwa am ngaba ke a tege dawa icha kama kweti tam gita ngari tege dewe ngu gita ngu kwa mhu ta kakam dewe da dewe gita wa skola sorho mdewe kwa cha skola ke ganda kam muku ke kakwechi lungisa wa ka ngete ne diam ke kong ngida siti ke jun aitslang do ke teni debe khisi ge te ke tam debe muku ge ka cha skola ka nine ka si ge te ko ta extra class ge ta ge debe ke debe na school debe ko ble achter muku ge ka bai von class ha nga longe sa si teni ang ba tu ke ke on understand debe ke kwarta la ka chwa muku ge ka o ka ka ka khama September debe ai pende aitslang a forbeter as kwarta lang ge ka ga wa ka antene mangwa kon ha bunga ki wala sing chimu sing ma gmin anga ko program ki gang geta sa fita ta kola chi gakham chi gigre sa ko program ni ma chi ge he a kala utwa mu

bungay set Africa wi gla cu inga ya makwa cu ye wa mahala wi ka cu ngi ka ya ga datan hen ha al gla cu an e takawe atu gla cu an e al ka makwa cu ke www.registertovote.org.za ke ko lokali cum ka ma cum dan sing di ka ma du dan sing inga he ke ka we al gla cu an e apani ngi al gla cu an e ke ko ya gi kham mutsa ma he awa ngai atani pe nga o ngai ko e ha gi gla cu an e ngo wa anji ke sitoni ni kam ngai aga tia ke data ma he wa LGE 2026 4 November 2026 so hunkhangqa ake angqai.

yamisa musonqa ngihe DJs bu again amke mbuli mola kita komti ke yalfe kama 720 monitor ke konke radio XFM mola sing mteni chu a ngawa mko journal program ko he dano si gehe agda wa ka dhigang anjika ngihe department da land bau iwi ang watumku gika kwe o hi wabunga ke kachichige he amha a ke guk a chom khum abutho he a tufiti ka ngaba ka giga ngubu wa ka huaka ke amguso che sa chwa comprehensive agriculture support program programa ngwa kwe he age angwa utwa viendu ke achi gige a wuzila ngaba muku giga kwe ngubu wa amguso wa dano si kita ga mwega kumbuto a imha a kung akubang halimang ato fiti ka nga wakubang ke waka malulu madama doha kita gya kubang kaw bo ma ke akatu tutru gika ng bo wa he atung ke a tek nga kam ngula ka hong atiri nga ka mgusu chu uha ka kita kwa nga omtiki ka krisi mgita ngayi faral biasa kahit planning kwa fitika nga wa a kasi sa agige fitika ma agige wana tungak ay ka fitika nga wa akong kaso kay he akong akwa mo kwa nga wa takang gita sa atige kanini ka ang ansuki nga ta gita wang em kay nguya to guma agi a fitika nga wa kwa he kasing gising gige stene agi akala utwa a kang ging kala ka ka chi cha u an chu ging ka ang akwa ung ba ngku la kang si ging sing na ka sing kala khanu hela sing ama gita a qualifier muku ge ka wana viendu kala ka ang agi ng kwa mang ba ka si ge kang age kang ang bo a akwa ka ng di ka makha abutho kang agi ke kum aga chuha mgoso waga ngosi kang agi akal utom ke program ka chang malaya bunga kimtan jiwa tagong ko kumake kongke radio xka fm mukuchi gigi ka sa ka krisi kang ang kang uwa mke kakam ke program msungha mke ya chuang.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vanga siki mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka nanteke ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana chitwa iye mwuka o chitwa iye kula chike ikwa wana oiya wahutu chika la waka hanke e mwukengusa mwubaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katene ko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa tajua ta ke pandu kakake tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tam nga ampuli nga muku ke ke ya wa tam nga la tam wisi se muku uha madi dela tam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya ke ngawa ke simuka atika ke a kwama ke ke atike ga ke ke atike kula ya ke nnobi tikwa tri tikwa ke South Africa he ke ngole ni wishes ya ke ntshwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM ki domma kwa de makwena uma platform den ki 107
4: o da kon 9 FM

bunga. Chimushi, kumpare gumpangwa program kidang. Magira safita, ta kawala kam, chigira sa kaitinigi akalutu abke ulangwe, mwa chigwe, ya chwang.

0: ke yata ngia go e ga se nkhama de vie ke se den sta ga e se ke ndri tloko je te sem tati ngia tim go em ke ndi tshoro a se ke woiti ana de ai a Bedford saya ta ti te se wa se England ane ke mborunga ke e wa go e ha no tabo sim kom ma ndota na tshuma tloko je a tshuma go ke a go ita 10 Juli sika ima sit Afrika ki ya ino Johannesburg si dorope keringsten da kite ki si ako khose na him. Sit Afrika unwe nima kho in tamske am ki woi hi te omba pira diane te di tlawa ta ama wana na koha borunga zi nima kho hi musika kuka ino ama Britannia ka ham borunga e si toka yo te ko kai ta. Te 12 ribori si khiri ue kame te ki si ako yen iri hit ama de kwa te khun dambori te si ako komago ekska FM ki.
1: Tolu nondi konfirmo intane ekska FM dan kumita komin ade flit shinonge. Naviga laste ke registrasi kang hos tim tetlang hos ya November ke set Afrika kang tik togi 29 miliyun ni bito jalakin ke leisi sing kang I 24 dae sin ek gechu gita ge stem ke guma ke satar da ke sonda ka ke akhiri han untuk 354 ki kun kau seka ng stem gechu gita sing kau seka ministra nga regering samu werke ma tradisionele saka gechu gita nga chang ek koranda ke kwanda kau seka ng sanggiran ng pangatal guma Afri forum ke kung tagi besli tigi ya kutlamu kachi usika ng hesa sang ke iyengi kalikalo ke ilisi sa sanga ungu banga tot ke 5 ke 10 yare ke kwa ng 4 ka agdu cho lisi sa jay ka wa chik kwa kheli kalu tik la nga a ene bie ke iye bie yin ki kheli kalu tik la nga frak mudir klip le sung ka na to 5 ke kong hai gidi go jaya yi ching nga da professional la kawa ng kani ka ng ta ke permiti kaw to cha ya permiti ki gufur ha dui ke gdu cho jaya ya nga bi ka ng sikwe ng ka nga ta ka ng hati ka sang ge yang ki kon hati kwa kang sa o ke study koranda ng ha afi forumin ke che besliti ng kang ka usise dan ha ka pang ko nda organisasi ng nga Louis Bushoff ng ta ka wati ka ang kula problema ta sukan ko nda usise ya ti usise ka ng dai ne tola na du ikon ka ng ke si epen ke kap study ko nas ko chatle ka usise ka ng his ge kam sung u ke chu kang ke tola ding ikon ka ang ti khoi ge ang ke sa kam ko khui tungo ti chik khawang hawa da chakle khawang kung kani ka german kalsik ng tagin nga kang ngamam chiki chiku kang ngay kundi sa kani ka ng ta siten gira kamsung ko si ka ng ta pulisa gitu gangkwang ta tina kamsung la ng mgi fasi ngun kang ngawa na tabu zendile chuma ke ya kre sinta sa natali sa nala sin gitu na sonda ke buluay zimbabwe kani kuna bekharap ne si ya ng hei ya kuni sa dinsta ti kuni si stirin ngun ke kwa ng nga ka chang ni ki kawat kan ka ange but for his kan kona ka set ki england ntabe ke ha kwa ga ngwan do be dana shu ma ke kin ta ke ka wachi ka ng he istana ka ke ka ang ta ko shi ka ng sing de gwa ga ki tin ki july yang ke o ke oi ki kong de ken stone kan kun yas ber kona se guba set africa ka gi gi da kham sing ki ngwa ka ke nan ngwa chi thong ka thanung kulaya ki chi ka ng da ya lastin gi da kham sing ngwa kong mental reform kolak kama ini sam kong SKFM.

0: pikinini wa moso ngasi gege ngamhoke weli wela komtike 12 15 minute ke konke radio XKFM chimbi mola geta komke wala ge khamem ge xa wamqo khoshi program ya ge komke che bunga chu sha tonking hi che gam ge a xwa samtha a program ga chang a geta u khamke chimba ga khali ngungan khona ke qhika wa yula qhiqhi ke chimbe ka kwa a khama ngaba ka ngunga wa wa cholesterol gira siti ge ke qhitsaka wa chimbe ka ge kwa a qhiqhi wa khwe ka kwa ngunga thama khwe riksha e ha ka ge qhiqhi he ke stroke ta chige he ge o he ka ka thwa kwa thama khwe wa amanga ka ge kwa fitika ka kwa ngoka khandia a ke ka e kubanga ka cha khama kama hospitali sa wa ngi tu chi ngai ngha kula kang sigita singa ka ngita ngai yula khik hin wa timba e he angi ge thota ko ngi khama kho yula he ka a force a qa muku ge ka kwa ma khama khwe a qa ngi qa qa ba ngi kwa ma ka ngi pomba ka o ka yula ge ka ngato troka ge ka wa a chowa song ta cholesterol wa chimba ehe ka ma nyi tamaka kha u agu angung ofu wa gan u agani khona he ka khwa ka ngi wa gana nyi aka ta ka nyi ge ta gan aka ta apani nga waka ge ka kwa ma ka tutru ka ngupumba yula ta nyi ka wa ke ta nyi aka ka ho ta to tu apom ta ko la yula akeng ta ka cha ta ka ge ka ku chu ke ke wa khwe ke chimba nghe age nka chu si si age ta yula khi do kham a do ge ta ge yula ke ke ta nga ba ge ngai ka tin ge dang u a ngne ng he ke ka ng a ka ka ba chi ge he ng a thama khwe wa a riksha nga mu ku ge ka khai ka khai o ka nga wa ke shu shu mu ku o ka a ka ng ta ka mu ku ge ka ku chu sing hi u thi sing ka chi chi ka kang hichi maka ge akali aha shon te te gani kona ntima apari nga wagin kwe chu sing hai u kang hong behir wa angong mgita kwa sa sing u kang ge age ang u wa angong mmso ge age ku a m ke he ang hi he ka jala nga aha shon te te gani kona wa ka e he ang ha chisi ka u angong wa chisi ka chisi ke ngana kwa m ke he ang hi ke ka kwa a kwa sa khong nong ka khong nong ke kang che na ko frak te khrun te ke khran kos chi sang ka e he a ge ngi he ka kwa ka wa khong nong ke kai gui su ka sang hil a khon ti pa a chi sing ba ge a ngai ka ng o fu hm ke kwa gang khama khoi ngai a ngai ma ni lam su chi chi de kwa ma a ng sing ba a khum ka ng ke a kwa khulu swe u ka ngai sang for ka e he age ha nwa a khumka ngiya m ufeneng tene peneng ka gengia a khwa ke ka tshwang of fishes activity tem kanda smanu muku tiplela u thankakaka hege kwe gya a hm chimba gya tiplo thankakaka ha tiplela u ngai ge u anung da tena tiplela ngwa u yula khikhakala ge kwe ngang u anung tisinga tisinga ngna kwa gwa a hm wa hege khali chutsa ang kha e nka ngi go hwa hm ke khali chutsa go ntse senga tsitse a tene ka a senga a vindika ka ka khwasa mo go ke ka go biskerem u a yula tsoba senga a ntse wa a ngong ga ni khona nga tsitse a geng he ke a ba tsitswa a heng kwa a se ka nwa yula khikhi heng kwa gumnga ka ke ka ma a ngumtsi ke he doko senga kwa a kuma kwa a tsiga a wujila kwa a msin si chi kwa ta gi yula mka ng chi la ka gi ujila u kwa ka van chimbala ka tin a kwasa chi ga ku a control u kwa a yula ge ge ge wa ng a chi chi ngwa nga ng ka ka yula a tipu la u ka e e cholesterol ya ng khabe kwa ta ang ho tang kwa ta wa ang ng ke khason ta ga u khama chi ge he ka wi si si ge a gi kwa u wa ng ke ga tema jilang nga wa a kha son ti ti gani khuna ka ang a hang ka tema ku a jilang nga nga khwang kha e wa ko he ga nu si ge ha u kham u ko chu si m tene chwa nga ko program mka chidigira sa promo le dura chidigira sa ko program tena klutom ke olang msanke ya tswang
1: gebruik veilige oorgange voetgangers om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees veral op hoofwee daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Daarin, ja, moest zo'n woli, Ola gita kom tiki 12 ik kama 25 minuten ki kon ki radio XKFM. Ege kom ki mtini chu ag ngom ko program ya ge kom ki tse bunga tisa tunking hei. Taka krisi kam ko hong wage kwa nga akwe ke chimbo manke ki ge tiki ukama chimba ehe mgyasung ke chimba kage wa kalim ngungani kuna. Ke yula kik hei hege ke ngayi thwa ngkama ku u angungung. Hege chimbwa e, hege chibi shishi ka akitaya kwe. Hege he agyang ngung ukwa kachisi awachi kwa teng kata kama kwe. Awachi kwa teng ngau ta hege ma yula krik hing. Kaitene ge ta gya angung riksi krisi ke hege ge at etia a. Ma ge tene kwa kwa. Kama ge sako awachi kwa teng kata kama kwe te kaitene kwa kwa kwa kwa Yula click hi. Kawa chimba e he katsawi se ka ng hege a angung katuta angung tanga kama kwa ake akashon titi aga chu ng jala ua. Wanji kwa kwa se kwa kwa yula click hi. Katini ngo ngawa muku ge ka oka ngai gang u angung. Ta chimba ngai ngai gang u angung. Kawa tiko tena wa dregement. Kechi maka ge wa khali aka gani khona van aka thwa kwa khama ko uri chi ge ngai ge u gang aka ngai gang gang ge tawa ke khan ng aka ta aka tu tu tu ge ga ng kwa ma kwa ke parin ngwa aka ge ga kwa ma kwa aka parin ngwa ka ge ka wana khanu go golo ke ka ge ngwa tu tu ngwa tu tu ngwa pomba tu tu ngwa pomba wa yula ke ang ng gani sun ge sun gani khona ngai ka ang kang ka kana nga kara akwa ka dawa tang gi to ta ka ko tu tu gi ka ngu akwa ma ko tu tu a pom yula ka ka ne wa ka tsiga ngu ngu ka ko ta yula a ki kama kwe ta mu ku gi ka chu sing he u chi gi he a panin nga ba o fu man ni la e a panin nga a gi kham hm fer beter u ka ke a kha son ti ti gani khona gi re tro gi kama kwe sio u te pula u a ri ki sa nga ka ki ngu ka ka ka ki problema chege ohe chitaka nge kwa khoqa wala nqe wa chimba he ngai ka nge kwe dang u angung he atini tuwa tutu ge ka khakwa sing he u kawisi sige wa khashon de leaf style ke a khwa ke ka chwang he tang kam u he a u wa ngung ke chitokwa sing kangge ta utakha angung khikama khoya a ngai ka ge ga angung kwe ka sa chwa ke wa cholesterol kwe ka ka ng khama ko angung ka ge ta hana o problema ke a ha son titi gune kona ta wala na wala ayula khika ng tene a demichi a choba sun ke ge ga wa angung ta ko la ka hu ka tene tuwa jala nga wa a hil ha son titi gune kona mgida sin chimba ehe wa cholesterol a ng sa yula khikhi sa tsu si ge an kho e kang khik thama kho a kha son te ge problema ta ge ge ga tsu si si rik si thwa go a thama kho kang khik thama kho fra a ka gani khona kang khik thama kho a ke ti kam ge ta sa de ge ke chi sing ga chi chi ga ngai chi gui chi su ga chi ang kha a e wan chi sing ga chi chi ga hang ka kan ti ne wang a u rik sa e he tena ng khin a m ke a ge m a prin wang he m ka ti ma jala nga wa ang ng dani khona u fe ning a sor ho ge ga ge ga ang ng ka ti sang he ga wa chi khwa thing ma a thama khwe u fe ning o fu chi sing ka ti ga a ge a chok a o ha ang ng khone ang ng fi si si activity te kan da smanu a chwang a gen ku ang khole ang ng twa ang wa chi khwe ning ge ga ning ku ng ka ta m ka ta twa chok a ku ng kwa ma sa ang e khabe kha usi se kula a he ak ak to choka o khole u angung a thing ho ang a u tamazi ngai ngala kula ang u angung fetsa aga chi tena ang o nga a mu ku ge ga gu ta chi wi si si ka hang ka ang wa chi ge pring wa age hing ba u tu mani lati ma age ta ong u fening
offices activity like again gyangung atibula unai kikas and galang. No wagatis gay offices activity like gyangung katina atibula uka uta ayula a ho. Tan kwata ayula can't uda tabaka tibula uka e. A chimbola atin muka ege gwa ke fu kalichutsanga. Van kawisisiga hankang tinangung atamakwe ta wa a orhans gisung ye gege wa agung tena gita ta wa kim. Muka ang din mga ngungkong at chuang tsungula tsungula tina at kawa at chung king hulam. At dukang wa kahi, kakahi. Riki dukang ang nga kakahi. Taka kawa kam nga ba at chung kawa kakam to at chung he u asana ka ngungkong to nga. Kaka tuta at o kama kuya ang ngung kasi wisi siya o ang kwa chitwa kwa tamazi at chuang ngung kwang. Kasi nga lagi gitigit tautuna. Kaka kita kom tigitigit kawisi sige mgyang uwa mga chimba kakichi wa kali mkhasun titi gani kuna kawa chike tuta kwe baya belangriki mumuku giga sing hai u mchimba maha tuisa muku giga u ka ngung kakaa uwa mngung gani kuna van mngung gani kuna achu kakaa tuwa kwe ngung kamaku usio uwa ka ngung himtini kwa saa wala sing maha gmin ang ngomko program gita saa fita taidura chigira saa kwe program tini akalutuam ke wala msngang ke ya chuan ngung

Dengan SKF em là những cái tầng ở gì ta tầng tây em ở đây phía xin ông cái stem kia phải cái sừng cái chỗ gì ta sừng có số nào ta lịch na cái chỗ gì cái nhau chả là tin e cái chứ ngang ngồi ngang với có cái da cái cái lăng ngô cang hệ sa sừng cái na vi cang đúng mà sừng gì ta ya tu hưng cái chỗ gì hưng ở chỗ cái chỗ ở khách tiệt tin e cái stem cái cang khoa chi ta cái lăng ngô cái cái cái cái cái sừng cái cang khoa chi cái cang cái na vi cang cái dragon perchi wow có cái AC cái cam par nga kawa stem sau cái cang cái 5 days sinh năm cũng cái cang cái provinsi 10 cái ca 100 n 6 n 4 ta cái sừng cái cục đó qua ta kau si ka ng sing gira sing ng chala ka e ki kwa ng tam tum fin ti ni ma sing ga ki kung ta ki plan ni sing ga ki kang los ga o ng de wong de ti pra ki kura sere tuin e kwa da su na la komisari sa nga general pulin dimban ki kung ki general ang adjan skipper si wa pulisa komisari si jiang si kisa limpopo gani kona ki ki ing kuli tamo ki ka a tiu se ka ng he kuni sa tani hang ka ng TMB HDP ki kong ki ng ya nga juni ki yak ng hao chalu ng tajit kwa jiang sgu chuki sa kwa ng taski per si ng ta ke ya sing da pa nga thama kwi ka a lim po po kwa gani koi kwa ng chik kwi nga kwi yi ng he ki gya amblasi yang he skyang ke amblasi besang ki kwa gani kwa ki toal fuki sa thama kwi ki amblasi besang ke la entu ke fresh de kona ke pelo ne me kribi tale ke blue fontain ke kona ko se kang sim ta ke sa chifiri ni ka ko de la ta ti kon ni mu chwas machine ng he cha chwang khu ke ka ng sing ya kom sing ge ti kotol fa ke ko i fa fi ye de be ti sin se sta ko ti khoi ng ka ku ti besa ng ke ka ma ka pun ho zimbabwe ka ne kona ka ng his gyan ng ta ke ka ke ya chifiri ko na kilo meter ke ka ne ka trom per ka ne kunna ngi fasi long sak bani khona ki khoi ngang ngta ki tak tak persen ki australia koim he ki ngasi sin yare ot kisi gchu gi tas ki sawa yi ku khabar ki phone ki ko ko facebook ngi khu ngi ku khabar ki ka si ka ang khoin skin u u ing bi ra tru ta ku kham ka ti ka ang ta de wi ngi khol ti me ku khabar ki khu ngi nga phone ngi ka ning ka ang ka si ka ang gchu gi ta kha ki khu ngi chu ska ske u tru ta ku chala ta de wi nga wa ki kli kli tru ta san ngi family ngi chang ngi kwa ang kong mi ngwa ini ke fa ke ko la ke kama tiem gi sam kong ngi ngi ke ko dem tali wi ke SKFM.

Cameca dweri tegi amahuana na te kwedamborishi konku kamen de babadira dwe. E kau tamski te kiritatina asiburi kriago, ti moniganzunga. Ferkisan komisi kwenanu kwa Zulu Natal profensi ki manda ako tinata. Anka te kresika avasi zikhajihe nyam senakwatiya ha. Kheri onavye kehe mpapira ki kwena kana ive na kwena asimu ka tatin kwena. Kheku e tese na gona avasi tam. Ezi iyago ke kresika a profensi ki anka ive ngeti ezi ki kank avasi na tin kwa nasi kim. Goro wa asesa ako anka kuna kwa kubote. Kom di anu tava barandeta khasiye siye di kom ania Drakensberg aniki nge tin ejiki tuwa ko tere tin tam. 5 days ende nge hu sai si khe o nga oji a provinsi ki klukwa ko iti ha. Yen honet en 46 ha tende ji khaji e ngom senago kwena khana kwenzi amba piragi si gyao kata tin o nga oji ki. Kwesika National Commissaris siya dango nwe okwea Lieutenant General Pauling Dimpane anka di Lieutenant General Jan Skipper si kwa Police Commissaris siya Limpopo Provinsi ki dango nga hukukohe ta mwonga kwara a Provinsi ki South Africa kante kwena ngi kukhoji a kawa gotam Dimpane anka ratin Skipper si mwa kaiji khasihe esika borihe kwa kwe tatam Lieutenant Tembi Khadebe nge ti ngwem ki oo wako zarut aizia kain karati dangwe ki nima nwako koma gyam kata. Twalfu kwena tumwa ti besa onkheleke en yin takti tim dauma freista ti provinse pele nomi. Spadra sika kianka iti Bloemfontein ki anatsu kujia siya ko wotam. Firi kwena khanaji a tawuni sa tumwa tina swama ka khasi ziki kukuru kwe tienkwe kwena oko ji kwe sika twalfu ki suse na kwa tahana oka ki foifu kwa na suri sena tim. Sesen sesta ka saisi kwena tumwa tina besa a siya ku kai tinkim. Ibese khasi ya avasi ya ku kapstati ka kwa kwa Zimbabwe ita kriti musika uka tu sika kumwa tina onkeleke hisi na tina firin tuenda kilometer saisi ana tromstak tritem brechem angie kruwa huyo. Te borisi kheri oe. Sesa zi kou kubo te kwa no taktak persende Australia musikin ana kodin kwena. Sestin kuri ki yama ko krusen kwena kwa kruwa huye sosial media tak trite kou ni sa zao kara kodin tam. Rekhirang na angkara di ngi kama di ngwe kwa oosi ki kuri a 15 ki yamako kurusen kwena ki kuwa kuwa di zao ka kwe khana yamako kain ka sa hiya di tam. Ngeu kwena kouni sa amosi ki di na khana zi a kwa zao ke ka kwa na zi a klasi na tena a kam zi oosi ki tiya ngwewe ko zi a ana klasi na ko zao ka ta di tam. E di tweri kwera mburi si khiriwe. Kamhe teki siyako ui kamfiri iri amatekwa teki borizia teko mago XKFM Kim.

107 o heta khono ya ga FM tsa matse ska te mono te ke tuwe ka mo go ta kwe ne ntin ga mene te se go ta o ke gwa hane te ana gwa hi Friday ga ntse a re te ke ntse ka ro gwane te twa go ta o tla ikutse ka e go tshwaqo je radio show ani show ka tsane o yo ka ra tsone sa ke te nge u khwena a tsetse go go nge u khwena gana o Friday ga ntse a ke eng ka ra tlo se na gana mota kone ke tsa mjika te mo a tangwe create tsa mjika te ke nge u khwete o ani show ka sasa so ongebe karam jao ka tsikana o hi o karatseone sa susena qon akwana jika tenke u khwele te manda tati sasa ke tsa mjika te I ka ve anje sini sa ya te no te khwere na tswi anja ku tsingara ko tao te to kone te muno u ntse te u se u siki te akwana jika te mo sa ji tamate ke u ga sa ji tamate twen ka ga sa ji tamate manda ga ta te kone he ke tsa mjika te mo sa he te ya e ve ta ti sa he te ya e ta ti sa ntse ji ki tamate ke u ka te khoma kwa ta tsusa je te kuchinga goveta te ke hiwa tsuno te sport te wo kriya go no tsuye go jitama te muwa te te ga ko itse ke akwana jika te mu sure tswana te ke tsa mjika gara ka ka tsa o sure buka sinde twa kwana tsa o sure buka inde tsa twa a sa ntse jike ne tsan onyo kara tsa one sa twen ga tsan onyo kara tsa one sa tseka ga kwana na vya ke ke tsa mjika te I ka ve anja sine kuchinga ota kwana te mu te uqhunje te koroka te uqhunje ate saka ta khono tengye u khwete te muto kai kunya ta maqai ku ta dim kona ite mu ange u khwetsa mana kwa tan ku chinga si tsuye ve tsuqai ku tswaji ta mate ya ka ga ne te mu ntate tsao kwa ku ita u te u tsena tse kwinji ki te go reta tsuno jawa aninja tsuno klasina aninja tsuno tseka mkunya ntsa tsan tia go adim te tsao go da dia tsuno sport ani ntsa ntate tsubwa go reta ntate tsai kwa go reta te u tsai ku da di kona ite hi ya go go tsisa ya no te kuchinga ra tsena gwa tante abase ya qobe tsi khama tidi tsa si eno manda tse jao tse tsa si eno manda tse sure tse tate hi ya qono akwana tsika tema kwe tao abase ne tekxe u te o freida ha tse tete twen ka te tsuka mtsika mi a nce freida ha ti kunwe te go ben o freida ha a isi nwa ga ti twa go nce freida ha ti ki hi go atim te ata e kra nke a kunya go no te kai kwen a tseka de si kaya ko kwa gona ke tsam jika te mu tsuna ata kwenye te na hasa kruzi ke siya klonte uwe nge kruzi na kwenye di ye ki siya kwata akwana jika hiti yo te kruzi nti te tamate sere tseka kwenye hiya te na anakaisi ke Freddiness.

ne re tenseven o he ta khono nye ga FM ka matsatsi ka tomo ne te ke 3 ka mo go ta ko FM 40 minute di te tsa o ka ra go ano 2:15 ga minute he se go ta o te ke e ya go ha te o 20 jama he ke a go ta o te mo no firi iri siki si sa ne firi iri ki te ga go ta bori he bori so ka ise ke qoqo da ke go tla ko te gwe e go ta o kung tswagwe na e te mo re tsan o nyo ka ra tsa o ne sa ke ga ko te tla go tswagwe te e ka mo go tsete twa go ta o tla e kwa go ne te ara go ga SABC temun usika khaswe anienta ga kuriate akwana etswa go tsega tsetetwa go etao SABC so anisinza xasina go akwana jika hitio ke ntsamtsi ate xa ya go tshwarata ya ga tete o Friday ga tseso o tseka o sikete o tseka we sendra di Reinhard Kulabe ka punda xa ita na tak ya ga hani tiwani sokati garaka go hitio tekxa uku tesi o tate kunwa temuwe

0: panggil kau yang giatwan tu masih ni. Sorry, yang cik tu giatwan tu masih ni. Ni ni ayah ga kang hiti ni git hua kam kam aku iseng uang kalau mengangkat. Ata kau yang cik tu giatwan dasan. Pen shua yang he khawit tom ni kalak kam kang gigen gue khate ya komisi ayi ga ngang kang he senteni gia kam kam we sang uang kulang agani kunan. Ata kang gia wa rechter ayi ga ni kunan biasilon maklanga ayi ga ni kunan khawit tom ni gira ngo kuya satu ayi ata kang cik gia wa rasta rasia ayi ga ni kunan kang he senteni gia ki kaya ki dogen layang agani kunan oh ya khawit tom ni cik gia ngo kuya kulang acang man. Khawtin ay plisan halu mangkang agya kam sang utaki awan aga gani kunan ki kam ay firi chuang kang higya sang uwa kang kang gi ko ga tinteng nga waki kang higi kulaga khanu ka malichin nga chig gi ko 720 million rand nga malichin nga sai sia mana ka kam yi gi da tu kum salang nga chin kang gi chuani ay kuna ki gani kuna kon chig gi a face run sida ben ay gani kuna ki Johannesburg kang higi gi chugin wa chiga Higia kamsen taki chikrisika anchik de gya uwa kang higi ge tam kama kwen ka 6 and 5 tak desinde yichik de gya taki wana ngawa ki kang kang gi kulaka kano hun. Vita ng achung awa kama kwa gani kunang plisa tini gya kam kama kwa sen uwa stola hun aya kunan. Tekaon ay tolfu yi hi achik de gya chuki sa kuya kang hi bisa achik de gya ngwe kwa en yeni ki fresta ting ang gani kunasang aki ge tini gai ki. Bilo mani aya suitele kuna ke bloom fountain aggi to kam sung wa yiki to aga gani kunan yi firi ge da to tu jala ka hi sing ya kam sung wa yi um hetig ge to ge ulin ma bisa ge gani kuna kwa to aga ngau si sten ge kam sung ta ge kwen ga chig ge ti to ti kwa ti kwa ai tolfu yi um hetdi wi ai fa fi ge ngau yi khaleng yi season sister ge da to ge sa kam ku queen besan sang agya kamsa de kap study ma kuna ngun gyan sibabu en aya gani kuna ka he na kam gi du 24 kilometer ke gani kuna ko anchi de gya o nor ke tramberg aya kuna gi giran ngun ulian tang ai fasin bafana bafana ayin ata ko yanki un angawi ki gani kuna hi ko pros kang he achi de gyan hu kung ya wang ko gya wa south africa gani kuna 4 and 7 tak aga kau ya ang kwen ng chikde gie tege oku ya Johannesburg ay kunan taki kang agya kam sung uwa ya viko ma ke aga gani kuna kang gya wa South Africa ay aga chon kang a chikde gie ang koma kang ay yitene gya kam sa tege bafana bafana ki kau ay 5 feet chon ya gan ki kang gde gie ngukwe tumina yin Bros ay kungguin aga ngaw si kitang ama ko gi kondra ka yang hiti ni gya kamsan di gachik di gya ngunt alayan ay gi gani kuna kwa n kang hi akhawit tamani di gya un ang ngawitan ng ki yachunung aga gani kuna n wam chung humi ang hi a firirin ay fasirig am chawala duy chik di gya uha fay firik kamja diri gya sam chung humi iska FM
1: Tamme XKA FM ke fir iriek amako fir minute jinge khwata tlewate mbambara kha ho tseke tena ti marats bere go bore shore materam madlanga komisi he ko matasin article 720 kha pepa a sesa directorate ngi khurina jawe ti khoji a police an ki sesa kon ki khais nahi na akiko ka kujite sin sesa kujin o sik ATM secretary general ANC yakhli kha koma Sindiso magaka tahono polisa ma dumisani dlamini cha uhe che kakwa naika hii hibe etam. O sesa kwe aide kitaonki mansa rapesu isika komisi ikeiki musupia taika ngok etekle ikoma rektere mbuiseli madlanga ma ama nga ata sinu stati advokati he drusanta ramsami hama atam ekle ukara hitam. Polisa na Gauteng siuna ngo mukunda siki ngo operasi khan hiya TFO e siki sheko woti ngo shere karanyo me khuji 720 milindo randi shere kwa usai si kweji ama. Nisesa kuji manda khan e nyama tiji bismisi ji na kwa nga oji chwane veserant sedibeng no Johannesburg eta te kusesa itim. Aki wose na ti session 5 taka deisende ngo che mkwe tama shere karanyo me hiya che mkumtungu ka ite khuji nukuji o mbapira kweji ima. Jawe kuwa kare ti polisi na u jawe he ngo omutetu tungu kaiti huji a ngo khana ngo khirika a aninjata.

ona re tenseba o he ta gona nya ga FM ka maqa ska temone te ke fire tla mo go tao se se ndere ta community je se go tao te jao ka ra go ano fire 20 ga minute e ya go se go tao 5 ire ka tisa ne ti Reinhard Kulabe ka ponda tsantsone sa ke ntsam je qwete ha xa Friday ga ntse o ntse ka o se ke te twa go tao tla kwa no tsan o yo ka ra tsone sa ke ntsam je a te xa e go tshwara ham te o xa e go te xa ya ka te u fen a te u kwintsi ke ya ka kona u fena go tao te ta me go tsan o yo ka ra tsone sa ke e go no tsan o yo ka ra tsone sa tweno go kona te u fena te tsamtsi ka te xe wa te te u tsheka me te mxhuma te mtsau ma ke go tsite mono te u tsheka mso o se ke dintse te xe wa te kwesena ga jwanga te xe ambeta kona te mutsa u fena go go ta tsamtsi ka tsan ti ya nqa ba go tsite xe se ka mo go be tsite ke hise na go tsa si tsa te tsamtsi ka tsa spatra so ka sine tsa sine tsu tsamtsi ka e ho bangandi jwanga te xe ma go ta tsum khona tsa a tsamtsi ka te mutso khona qaka na utsha u fena go khwereti ni tsame a a ti deti ave mako kuri angi e gwa ire ti u fen virega te mu a kere ji te kiteko a kona jika tsane o nyoka ra tsaune sa tseka te muto u fena go ita o teta din tsa u fena ta din tsamtsi ka tsa o mqa o moqhom kwesena ga jwanga matsa wo kri obe kwesena ga jwanga matsa ka obe a tseka jiti u fena go ita o te ne te mo goro o manya ma go ita o nge bi sena go kwa tinya te kwesena ga te qama te am te soma te am o ka tamano tshutshuma xhama te kwa tima te xhama te tsuyi tsinya ma go ita o tshubuna gwa te akwana jiti ma go ita o mu te u fenta ne ti garaka go gande kuri kwetsi tsemba kuri kwetsi tswitse be yo tsikate u fena go ita o data dinde kuri kwetsi u fen xe u fen te mu xe ka mo go ite tsetse ka muwa a di ka a chata kwetsi kwa gaga he tsa tse u ni sa xe go ita o data dim kwana tsa nge wote ka ga te tsa mtsi ka te muno he he keri ge ko corona go tsigombe jwanga tama ge a wokri obe tabane a tsata a kore go a tsamtsi ka question jwanga mtsama a kwana jika te tseuni sa ge xe u ta di tsama a kwana jika into te terati te te tsam a nqom te ufenta ufen go te go ya tloka anje sine tikiti ve bora spani ano ti ufen veno a te sa xa nka jara tsa u tshetsa kuika tsuka mtsi tsa kya o kara ku tsa tsugo dzi tswe go je hi no tsa khubuta Freida hans e kwana ikla ikogo jikui jive chanji tamata kia ikha hiti yote dangwe nyoma ma wute ikuya madame.

Kim cewek lagi cik di awalin ki fevir ki SKFM tu lama gian am bukan gawa SKFM lebih tangga tang tu mereka gian mami yamin arverten moyon presiden serer ma pojan kang hi acik di gian ha okuya kalau kita mungkin ki kerahkan ayah place one kang cik di gian tuan tuh kama kuin kang hi gian kam semua am tuli yang di gian ang gizi ayah gani kunan Ramaphosa agia tisa uang kalemangan teki yung higya ua gizi ayit khamsung ka ohong yung higya wan terte green bola ayit kani kuna teki yi ati gigi hung tua kung ka kui hung khamsung wan pumalangan ay kani kuna gizi hung ati gigi tungung kaman kang ngosi kang higya kuyan kalemangan tiki gya wan hung ati gigi tungung kaman kang ngosi kang higya kuyan kalemangan tiki gya wan

hung a thoi kham kham go so chigang chig gi cho kong kanga ngolin ngang ki gezin president gi a kha khama khoy go ki project ya ng e kani khuna ta ki a gi hung kham panga tlai hung panga tlai ngawan ngolin ngang a tumina ka hung ngi bi si si a gi sa o eskom a khuna gi chig ki private sector a gi khuna ngaw ki mali a tumina ka hung ngaw ki maskapai a gi khuna hi agi nga viko makanti gigi awa gizi ayaga police ng khotin kuna khala man ngi ngi ya tagi kam firi chon ngi ati gigi da chuki komisala ngawan stola ng agigi ka chu ngi hun hi ka hun kan hi gigi firfal ka hitin gigi chuki wana un anga on veta kha ka ka hun ka hi kula khano hun ka malich ng chig gigi tagi kwa 720 million rand ng malich ng saisian manda kan akam yitig gigi da chuk komisala u atigan ki bisakiti ai gani kuna ke chwani ngawa ke usran ke sadi bank ke johannesburg ai kuna komsin aga ngawsi yitig gigi ki wana 6 in 5 ta de sindi aga kan kan chuk firfal ngawa ka ngi kula khanu ka hi ag gigi chuk ngi veta ang hung awa kama ko kang place agi gi ta ko kuiti ng ya ta ki kang kang gi kulag kano hung kalim ang hung gi agi da tuhla kama ko sa bisa kay ti ay gani kunan hung gi chun am ka o kag gi kang hung awag ay kalim ang ay tumina ka hung tig gi ang lebron ay gani kunan agi o ko yang kalim ang ta ki kuka hin ay firi ya ang hitig gi awa sorry yang ya malit ng tig gi tuhan malo kama ko ka sa gya sing wa fir ton aka gani kunan nga wa ke dolems yiti de gida chuki wanan kang he plisa dens tak ay kam gyan ya ta ke fir desen kilo gram ay kokain ke dropan chik de gya wan tu zan ay kani kuni de gida chuki wanan ke sta to gya wan muru wara ay kani kunan tumina ka hun agya kam sen de chikan chik de gida thon ngalu kama ko face africa ay ngole kunan ka hegya wa dolems ay chungun chang wa ngogya giga thawujala khama go south america ay khunan kang he ya chig gi ka kama europa hi singya tin wa ki gani khuna kwa chung ay fasin bafana bafana ay aka kao ya ki gi ka ngu ufina yi ki bolan igro brush kang hi achig gi ya ngu ya wa kalak ma ge south africa ay bola spanish gani khunan ke khalman nga ya ka dewi ka gya kochi ai gani kunan feren 7 tak ka ko belgium ko ya ng kala kam chik gi dang ho ko ya johannesburg ai kuna ke ya vi ko ma ka ka gi ke chik de ka kolasi ke south africa ai bola spani ng gani kunan ka ng gi o ba fana ba fana ko ya 5 feet chong ya gyan ke ya gi ke ng ya ta ke ya chik de gi ke un ang ba fana ke bola ai gani kunan kang ya khawitam chik digi mun ya tigi khale mang ya ka dibi gi ka khitso ya kontra ka ta kan ngaw si tin gi ya khale kham ko o ya chung ka hu yi ng hi thon a fa fi chon ya chik digi gi nan he gi ya un a kham ko ngaw vi ko magang gi o ba fana ba fana ka ga gi ga ngan wam chang hum yi ng ya fa fi ring fa si tigam chola dibi chik gi ya wa si jeri kham de dir gi ya sam chang hum yi ng ya khoi dam gui ki iska fm

6 uur het amago XK FM ke Bori Eshwarama Atira Marat Beragum. President Cyril Ramaphosa nga tesino hihini ku angi bismisi jikraha khot ki jawalko ji khawa gwingo kraha di paro angu kurushen ketam. Ramaphosa antak iyata ngo siriti green umbila moyeni taki de kraha plasi kusi betal mpumalanga ki kwareta kim. Proyeke an tsewu di cheka ahonshi ukraha aninja tamka agwe ngo 25 terbine jagi tiji 155 megawatt kraha atengo magukim. Ramaphosa nga atasini ngu a kraha kuhink e proyeke ji ngusi kiti ya karango mitama. Presidente mga atakwano proyeke he kawuka wati jarot aye hurumende na eskom shaving auna na sere anin au kwenana bismisi ji go tek aye no huwa mwiki na tatsaya karakungu ritam. Polisa na Gauteng siuna khana op jao sifo ege khante jarotika ni che mkhobe tamanu shere karanyo mkhoji shere 7.2 million randi kwa osa isi kweji a wo tim. Ni shesa kweji manda ha e nyama ti jiki bismisi ji na kukle u onja oji chwane vesran sedibeng nu Johannesburg eta te kwe shesa e tim. Aki wose na ti 6.5 decent de kweji shere karanyo mkhoji nungu kwe kumwa kaya te polisa nango jawe kumka te a o muteto bismisi kwe e mkunda ae ki kumu kasenwe ta kwa mihiji nungu kwe kumwa kaya te polisa nango jawe kumka te a o muteto bismisi kwe e mkunda ae ki kumu kasenwe ta kwa nakia atikim.

0: Pablo te cima te chane nge no Pablo ta kiten aungkwena te kumene kwana te cima ko Ankara si Sarah Bartman ta te ata cima ko ta wakana u chan siki ya kuya khiri na ha no kame ngeteska te mono nyeche am na hi yo khiri 55 minute kwa jie ngea karakwa ha 5 gum 5 minute kwa ji barena kwa ngwe ku tin irikite kana ko te ukam ka program kwa ke ya ke ansa hinge te u program jinu eska te ku ntwa ko ke to ti ke ja to ko tu to ko te ki bora he ti Tanzania no Burkina Faso tanu eska gako ju bora he te se ta te ana kwa wafko ta te te bora he ti no a bora he ki ti do te kwa no wika ka te tu anti kwa kha te nga ku nga kwa tu angwe na bora si u akumote ka jete te ko ta te an ka gwe e tutu ya ka bora he te ku ya gwe ta ma hano bora si u akumwa ko wina kwa ko i ka ji ate ya khanta khono nga ma khanta khono nga ma ta ka jete ko ta te ku gwe a ha ho ya nyam tsam sika ta khono tsam karate kom no te u programme te an ka te des na vie ka nga he te kom no kwa na vie ka di nyam ka tse he nga he en nga kwa na ka nga te uceta huyo kwenda mkate cincu ehe te ucesiki te ki huko kuceta tici yeqono te kukhweda mkate muntu xa senitati yenyama kota te ucehe ncehe noncincesiki te morekhwano te nqawu kakeja daraqo shi ndiho ji hisina qore kareta no hisenitatin hoji te moja ukhwenano shure khwena ta sanqe kwana sika uhe e tso hwahahana ki uwe jawe hambe uwe shure hambe makwana ka ana sanqe no sanga singoro ki ana aqo hana u avaje a weekend ta me te date ki a avyeksi tseju o ki jeti avaji nyame kotiko te gcwaka e gwe xa e kotiko anqave no te mote kwano te udarakwa kota te te qono ja ukhwena uwa qobe tsam a ui kwama na gama tswara ko yako ya jao ka tsaela ha ui si khamdi kuri a darana ko ta ka e jamu ka deno a navi ka khone go je jao ka akwe kuri na te tre te ko ta khana darana te ko mu na ta kuri na jewa tre kare kwana ka te a ngi kuri ji mu ku kuri cha a gobe cha bori a tse ka ro ko ya ka ten cha e go ji jam kuri ma ba ata se hinsa na khoda ta ngwa kwana ka kuri e cha de darana ko ta cha mu ta ti navi ke o tsa ki a cha jawa sana khoda tse siki ta khono navie ke hoete ana kwa sporti tsamkha of sporti tse ga navie ke hoe makwana ka a sporti a ngam khwena navie ke jiki sporti o te tra te ko han am am ta ti span ji han ngam ate ji am te ana kwa te unga he boranga nga nga bora itsa ntse o sa khom ku sporti ji tse o sa tswara khoe makwana ka a te tra te ko bora mu sa kya te jao a ke tsam tsuno ho ye kwe bora isna ta vie ke ju o tsa kino no nga te te jike anavye ke khono khama tswara ko ta site ko ta te kare ko ta ko mu ta khono si gongi khono ho di navye ke tesina ko kha kom kudi re un aku wante ke a te te kudi re kare re ha ko si gongi ji iya kwa kha ha ko ji am e tun kwe na khana to an ko ta khanta ma khandi ke ka kom ta ya ba kona e temo ko jao ji ho ye ko kwana ka shure khon tamaha ya wa khana singo ko ta kom de o ki ku ngot ji gongere kara ta mara khana o shure ji ho ye kwe no ana na maha na vie ke ji a hin sana tis gongge ji ki singo ko ta tektere ko kom na ta i kara e un o ki ku i ko ko ta ha re kara ta ta khono te ana kwa tu ngia o ku ji na vie ke ji o tsa ki tesna kwe kunja kuji jao eju o tsa ke tesna kono jao kona no sure kona ta kwana tobe anja kuji a ta mahanu anavye ke o ke tesna tengia kuji a khanta mango harasi te ka ta kama kono jao kona no sure na kona ta sie ko ta te ka kwe ngia kuji a ji a ta khono temu anje si akyawa a te ti vieke di o tsa ke jao tse ke akyawa a te ti tu dango a woti ve jao kona khana di korota kuonko kwanko tao khana u berekwa jika un khana kuntana a woti vena navye ke jike khana o khoje kuno hiye to kha makwana ka navye ke temo re kwana ata i kara jao ka ho so navye ke ki jao khwena no shure kona ta tsantse usa khana u jao ji jao wa kloe kwana ka manda ha tseno kha bana kha ki anko kya rena khu ha jao shoka no shure shoka garo nu hona tinsi ba qo ta khoro nye kha fm skina ko tuang ko darati markes je tempo mseta kare thuka a 12 ka mana kwa ha tin tota
1: desqua quaguen. Higher and higher.